0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, nay!
2: Suportahan ang first 1,000

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, Nay!
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: implement ng Ligtas Tigdas campaign or yung MRC Yavas po natin is magsisimula po ng August 10 to August 28 po, no? So wala naman pong masyadong requirement dito, no? Kailangan lang po natin talaga is vaccination card po, no? Vaccination card ng bata, saka siguro po supplemental IDs lang siguro, no, para malaman po if ito ay talagang magulang, no, ng bata. At kung hindi naman po siya magulang, kung caregiver po, eh maganda po na magbigay na rin ng letter, no, ng ang magulang na pinapayagan ho na nabakunahan ang bata ho. So ngayon po siguro ano rin po, no, linawin ko na lang din po, ano po ba yung pinagkaiba ng routine immunization sa booster saka supplemental po? At bakit ba natin kailangan nga po, no? So ang routine immunization po, ito na po yung nabanggit ko kanina, no, na binibigay po madalas 12 months below, pero pwede naman po siyang i-catch up, no, hanggang 59 months old except nga po sa bakuna laban sa TB o yung BCG. Ngayon meron po tayong tinatawag na booster vaccines, no, or booster doses. So ito po yung mga nabigay na po ng routine immunization pagkabata, oh, pero nagbibigay po tayo ng additional, ho, para ho mas lalong dumagdag yung protection sa bata. So kumbaga, ang routine immunization po at ang booster doses, may schedules po yan, no, na sinusunod talaga. So ang routine immunization, ito po yung nakukuha natin sa mga health centers, no, under DOH and LGUs po. Yung mga booster doses, unfortunately po, no, wala na po tayo nito sa DOH, most of the doses, kaya maganda po tangkilikin natin or mag-inquire tayo sa mga private pediatricians natin. Hindi po kasi dapat natatapos yung bakunahan sa health center lang. So ngayon, dito po papasok yung supplemental dose po, no? So ang supplemental dose, tulad po ng mga nabanggit ko po kanina, so ito po yung ginagawa sa mga kampanya. Tulad po na itong Ligtas Tigdas at, or yung MRC Yavas. So meron po siyang specific time frame lang. So sa kaso po natin, August 10 to August 28. Tapos may layunin po, yung nasabi ko nga kanina, no? Maka-achieve po tayong herd immunity at maputol yung transmission ng measles at rubella ho. So ngayon, pag hindi po tayo nabigyan, no, ng supplemental dose na tinatawag natin, so iba po siya sa routine at booster po. So malaki po yung chance, no, na pag may pumasok po na sakit, eh pwede pa rin pong madapuan ng sakit. So yun po yung gusto natin maiwasan, no. Pag nadapuan po kasing kasakit, pwede po nang, kunyari ho, yung measles nga, no, pag nadapuan po tayo ng virus na to, malaki po yung chance, no, lalo na pag hindi po natin nakompleto yung dose at lalong-lalo na po pag unvaccinated tayo, wala tayong dose po talaga, no, magiging carrier po tayo at pwede po natin makalat yung sakit. So yun po yung pinaka-implication niya, no, pag, or pwede mangyari pag hindi po tayo nakatanggap ng supplemental dose po. So ang gusto po natin nga po, eh lahat po, pantay-pantay, no, panibagong dose ng measles rubella vaccine, ho, para mapigil yung transmission ng mga sakit na yun.
1: Ayan. And maganda rin i-take note, no, Doc Nick. Ito kasi ay vaccine-preventable diseases. Ibig sabihin, mga kaibigan, ito po mga sakit na ito ay pwedeng maiwasan, mapigilan ng pagkalat kapag po nagpabakuna. Kaya naman po, main goal o pinakagustong mangyari ng DOH ay makuha po natin yung herd immunity at tuluyan nga po maprotektahan itong ating mga kabataan laban po sa mga sakit na nape-prevent po o naiiwasan dahil sa bakuna. Pero Doc Nick, balikan lang natin, no, yung tigdas. Ano po ba ito at yung mga maaaring komplikasyon ng sakit na ito sa mga kabataan po?
0: Ayun nga po, tulad ng nabanggit nyo, Sir Joshua, no, isa po siya dun sa mga tinatawag po na vaccine preventable diseases, no. So, ibig sabihin po, sa pamamagitan po ng bakuna, pwede po nating maiwasan, no, na madapuan or magkasakit po, no, ng mga iba't ibang klase na to, no. So, particularly po si tigdas or si measles po. So, ano nga po ba siya, no? So, madalas po, ito po yung may high-grade fever na tinatawag or mataas po na lagnat at 30, usually greater than 38.5 degrees Celsius po. Tapos, meron din po tayo ng rashes, no? So, yung rashes po yan, yung mapula talaga, no? Talagang mapapansin natin siya, no? Tapos, nagsisimula po siya sa ilalim ng buhok, sa ulo, pababa po siya, no? Tapos, meron po tayong mga ibang sintomas dyan, no? Madali lang siya tandaan, no, kasi magkakatabi sa mata, pwedeng namumula, pwede pong may sipon at pwedeng may ubo po. So ngayon, pag meron po siyang sintomas, no, nung mataas na lagnat, madalas to po yung nauuna, tapos susundan po ng mga rashes na galing hanga ho dito sa ulo, no, pababa, at isa ho dun sa nabanggit ko sa mata, sa ilong at sa bibig ho, eh dapat nagko-consider na ho tayo ng tigdas. So pag gano'n, no, dapat nare-report agad natin, no, sa mga healthcare worker natin. Bakit po? Importante po kasi na ma-assess at ma-test po agad para malaman po natin, no, kung ito po ba talaga ay measles. At isa pa po, para ho meron tayong isolation, no, na tinatawag, para ho hindi na humakalat yung sakit po. So ngayon, ano po ba yung mga komplikasyon ng tigdas ho? So meron pong ano po yan, no, nagre-range po yan sa mild complications to severe complications po, no. So may mga mild complications tayo, no, tulad po nung pagtatae or diarrhea, pamamula po ng mata, no. Yung mga moderate naman po na complications natin, no, eh nandito po yung mga pulmonya, no, tapos encephalitis po, or yung pamamaga po ng utak po, no. Pero itong mga sinasabi ko po, yung mild at moderate, eh pag hindi po naagapan to, no, eh malaki yung chance na mag-progress po siya to severe complications din, which is yung severe na po talaga is pwede po talaga mag ano, no, result ng death or kamatayan po. So yun po, kaya importante po na ma-prevent natin siya, no, kasi hindi po natin masabi yung ano eh, yung progress po ng disease, no. Pwede po siyang mild lang, pwedeng lumala po, no. Hindi natin masasabi unless nandiyan na po yung sakit. Tapos dagdag ko na rin po yung rubella naman po, no. Comparing to measles, ito naman po ay low grade fever po. Tapos yung ano niya naman po, rashes naman po, eh simula po sa katawan palabas. Unlike po sa measles, no, na pababaho. Tapos meron din naman po siyang other symptoms like measles, pero ang pinaka distinct po dito ay yung mga kulane na tinatawag po natin, no, or lymph nodes po na nakakapa sa leeg, sa kilikili or sa singit po. So yung complications niya po, ang pinakadelikado po dito, no, pag ang isang buntis ay naka ano po, no, na-expose at nahawa po. Kasi pwede po siyang mag-result into a congenital rubella syndrome. So ibig sabihin po, no, buntis pa lang, sabihin, hindi pa po napapanganak, eh pwede na pong mahawa yung bata, no? Kawawa po yung bata. Pag pinanganak na po, maraming complications po. Ang common po natin diyan yung pagkabulag at pagkabingi po, no? Pero hindi lang po siya tumitigil doon. So marami pong conditions na pwede po, heart condition, lung, liver, sa utak po, iba-ibang ano po, no, pwedeng maranasan ng baby po. So ito, isa po 'to sa mga gusto nating iwasan, no, for rubella po. Then po.
2: Ayan. Dok Nick, regarding naman po doon sa mga kababayan natin, ano po, ito po bang vaccine na laban sa tigdas ay libre po ba? Ito po ba ay ligtas? At base po sa mga experiences ng ating mga healthcare workers, mayroon pa po bang mga kababayan natin na nag-aalinlangan o reluctant po na pabakunahan yung kanilang mga anak?
0: Yes, pabali po yung vaccines natin, no, ang measles, rubella or MR vaccines natin ay libre naman po yan, no. So ito po yung makukuha natin sa mga pinakamalapit po na health centers natin, no. Or pagdating po ng ligtas-tigdas or MRC Yavas, so ito po yung makukuha natin sa mga lugar ng bakunahan. Meron po kasi tayong mga temporary fixed post na tinatawag po. Kaya importante po, no, sa mga magulang, caregivers natin, alamin po natin, no, tanangin po natin kailan ang schedule sa mga lugar natin at saan po gaganapin yung bakunahan po, no. So pangalawa po dun sa tanong niyo, yes po, no, safe and effective po ito. So ito po binibigay natin na bakuna na to. So ito po yung binibigay sa routine immunization, pareho lang po siya, and binibigay po to for the past 50 years na po, no, sa ating bansa. So proven and tested po yan. Vaccines naman po natin ay dumadaan po nung studies po yan, no. Hindi lang po siya basta-basta binibigay po. Paalala lang po, no, para po sa mga magulang at caregivers natin, i-make sure po natin, no, na ma-assess yung bata na bago po mabigyan ng bakuna, which is capable naman po lahat ng healthcare workers natin, no, on how to conduct assessment po. Tapos so kung meron, no, tayong tinatawag ng mga comorbidities po, i-declare po natin, no. Kasi minsan, no, ang nangyayari po, no, may tendency po na baka ho kasi hindi na mabalikan, no, o baka po ito na yung chance lang na pwede. Yun po yung mga naiisip siguro, no? So, hindi na po nade-declare na may ganitong sakit, kakagaling lang sa sakit, may sakit, may condition sa puso, o kung ano man po. So, importante pong ma-declare natin ito, no? Kasi kung titignan din po natin, no, madalas po ng mga, ano, mga nagiging resulta po, no? So, may mga ibang, may mga effect po ang vaccine, no, sa ibang bata, yung mga nababalitaan po natin. Eh, kung titignan po natin, ito po talagang may mga comorbidities po. So kaya importante pong ma-declare ito kasi a-assess naman po yan, no, ng healthcare workers natin. Kaya wala pong kailangan ikabahala. Kung di naman po pwede bigyan ng bakuna, no, sasabihin naman po ng healthcare worker yan. Kung kailangan po kumuha ng clearance sa specialista, so sinasabi naman po yan, no? Sa mga vaccine, ano naman po, yung pangatlo po, na sa mga vaccine hesitancy and refusals po natin. So, nandyan pa rin naman po, no, yung effectiveness ng vaccine. Andyan din po yung mga beliefs natin, no? Yung iniisip po, baka hindi naman makukuha yung sakit na tigdas o tigdas hangin po. So, ano naman po, base naman po sa datos natin, meron talaga pong nagkakaroon ng mga kaso po, no? And yun nga po, nabanggit po kanina, ito po yung mga unvaccinated, no? Lagpas kalahati po dito sa mga may sakit, nadadapuan na sakit po, is hindi po nabakunahan talaga. No? And lalong-lalo na po, yung sa age groups natin, yung pinakamataas po, is yung nasa target po natin, no? Which is 1 to 4 years old. Kaya dito po tayo nagbibigay din ng bakuna po. No? So yun po, huwag po tayong matakot sa vaccinations natin. Supportado rin po tayo dito, no? Ng ating mga private partners, lalo na po sa Southern Tagalog po. So may mga lalabas din po tayong mga ano no messages of support from our private pediatricians po. Kasi ano po tayo hand in hand po tayo sa kanila no in terms po ng implementation dito. Tapos ipasok ko na din ma'am kasi isa po sa mga nagiging rason na hindi rin nababakunahan yung mga bata po is madalas hindi po nakukuha na ng consent no. Kaya yun po paalala po sa ating mga magulang at caregivers po. Ano na po, magtanong tayo sa mga healthcare workers natin regarding the campaign. Kung alam po natin na hindi tayo makakabigay ng consent, no? Kasi nasa trabaho. So, meron na nagbibigay na ng mga consent yan, no? Pwede natin tanungin po, no? Para, yun po, pagdating ng magbabakuna, wala na pong problema sa magbabakuna or healthcare worker. Wala na rin pong problema sa mga magulang natin. Para maiwasan na natin yung hindi na bakunahan dahil po sa consent. Kasi ano po ito, madali lang iwasan, no? Pero unfortunately po, isa po ito sa mga top reasons bakit hindi nababakunahan yung mga bata na, yung mga bata po. So, yun po.
3: Okay, sir. Doc, paano naman po yung mga bata na kumpleto na po sa bakuna? Kailangan pa rin po ba silang bakunahan during the campaign? At Doc, siguro second question ko, ito po ba ang measles po ba ay kinakailangan din, magkakaroon po ba din yung kahit mga adult na nila mga
0: Bali, unahin ko na po yung pangalawang tanong, no? So, wala pong pinipiling age group, no? Ang measles natin, no? So, pwede pong bata, pwede pong nandun sa mga adult population, pwede rin po sa matanda, no? Kaya yun po, kaya kailangan talaga natin, no? Bigyang halaga yung pagbabakuna sa routine, pati po to sa dadating na kampanya na supplemental immunization po natin, no? Lalo na, pwede pong ma-expose kasi yung mga bata nga, pati po yung mga matatanda na rin, no? Na kung i-compare po natin sa ano po, adult population natin, is syempre, yung immune system po, medyo pwedeng hindi develop, no? Or pwedeng humina na po yung immune system. So ito po yung gusto nating iwasan. So ngayon naman, no, dun sa unang tanong, so ang tinatawag po natin, ang strategy po na gagawin natin, no, for this campaign is tinatawag na non-selective immunization po. So ano po ibig sabihin nun? So, ibig sabihin po, kompleto ka man sa bakuna, kulang ka man, no, or hindi ka nabigyan. So, dapat po, bigyan natin ng bakuna. Ang ano lang po, ang iniiwasan lang po natin bigyan, no, yung may previous reaction po, allergic reaction sa bakuna, ho. At yung may mga immunocompromised state or yung may mga malalang condition po. So, ito lang po yung mga hindi natin binibigyan, no. Pero yun po, sa status po, kung nabakunahan, kompleto, yung anak niyo po, no, ng bakuna sa MR, kung kulang po ng isang dose, lalong-lalo na kung wala pong dose, no? So, pwede po natin bigyan ng MR or measles rubella vaccine natin this coming August 10 to August 28 po. So, siguraduhin lang po natin nasa 6 to 15-9 months old po ang bata.
1: Thank you, Doc. Thank you very much, Doc Nick. Puntahan natin ulit yung sa vaccine hesitancy, Doc, no? Paano po ba nilalabanan ng kagawaran ng kalusugan yung misinformation and disinformation po tungkol sa bakuna? Kasi yan yung biggest problem natin, Doc Nick, no? At ano po yung ating mensahe sa mga magulang, sa mga guardian para po pabakunahan yung kanilang mga alagang bata?
0: Yes po. Bali po sa mga ano natin, no? Yung mga hesitancies po natin. So una po, syempre, iniimbestigahan din yan ni Department of Health, no? So totoo ba na may mga ganitong kumakaalat na balita, no? Lalo na po kung sa social media, so chine-check po, meron ba, no? Tinatanong po yung mismo na sa mga local government units natin, no? Saan po siya specifically kumalat, ano po yung rason, no? kung totoo po ba, no? So kumbaga nagfa-fact check din po si Department of Health bago ho aksyonan, no? So pangalawa ho, pag nalaman na ho natin, no, na meron ha, meron nga, totoo nga, nalaman ano po yung rason, no? So dito na po pumapasok yung mga different demand generation activities po natin, no? So ngayon, no, eh yung uso sa social media page ho natin, no? Posting so natin ng mga tamang impormasyon regarding sa bakuna. Then meron din, no, yung nagko-conduct po talaga ng house to house, no? Lalo na po doon sa area kung saan ho kumalat tong mga fake news natin, no? So doon po nagko-conduct ng pagbahay-bahay para ho mag-ano, no, magbigay ng tamang impormasyon, mga evidence-based information po na tinatawag natin. At kung dumaan naman po, no, kung talagang malala po, yung mga extreme measures po talaga, no, so ito naman po yung binababaan din, no, ng ating mga taga-health education promotion unit po para mismong kausapin, no, ano ba yung naging problema, no. So iba pa rin po kasi, no, pag nakausap din natin talaga kung saan po nanggaling itong mga fake news or yung mga hesitancies natin, no. So madalas ito po yung ginagawa. Tapos meron din po tayo, no, pang-apat na mga community-based approach, no. So, nagagawa po tayo ng mga focused or small group discussions, mga barangay or community assemblies po. So, tinatap po natin dito, no, yung mga iba't ibang health champions natin. Madalas po, no, yung mga kagawad, yung barangay captain ho. Of course, galing sa mga health offices, no. Para po kausapin nga po at linawin ano po yung mga issues, concerns, lalo na kung fake news po yan, no. Para ma-address po natin agad-agad at maiwasan po talaga yung hesitancy natin.
2: I was about to ask na Doc Nick say kung anong paraan nila, kung ano ang may tutulong ng LGUs, ng ating barangay health workers, ayan, nabanggit na rin niya. Ano? How about Doc Nick, yung ating approach pagdating naman dun sa mga GIDA areas, yung mga liblib na lugar, meron po ba tayong mga specific na approach para sila ay ma-reach din itong ating mga kampanya, hindi lamang sa tigdas, kundi yung iba pa pong programa ng DOH?
0: Bali po sa mga ano natin, no, yung mga malalayong area po, geographically challenging na puntahan po. So ano po yan, no, sa criteria po ng pagpili ng lugar, actually isa po yan sa mga ano indicators natin, no. So kung ito po yung mahirap puntahan, bakit po? So dapat po kasi talagang nag-aalat ng specific na tao at specific po na araw dito, no, yung mga pupunta ho dito. Kasi yung iba po dyan, no, yung travel time pa lang natin, 3 hours papunta, 3 hours pabalik. Kaya sinasama po talaga siya, no, sa planning natin. So sa mga ganito naman po, no, na mga scenarios po, syempre targeted approach po yung ginagawa natin. Una, in terms of demand generation po, no. Lalo na po yung hindi masyadong, wala pong masyadong capability sa mga social media or internet connection. So more on ano talaga tayo dito, patawag, no? Community assemblies ang ginagawa natin. For services naman po, hindi lang po sa immunization, nabanggit nyo nga po, ibang services, eh madalas po talagang integrated na po binibigay natin na services kung anong kailangan po. So tulad po ngayong SIA, no, or MRCIA na VAS natin or Ligtas Tigdas. So ang ginagawa po niya, no, pagpupuntahan po yung area, eh madalas hindi lang po yung pang SIA na bakuna ang binibigay. So may mga ano po tayo diyan, naka-assign na mga nurses po pati BHW. So nagko-conduct po yan ng assessment, no, nagkakaroon po ng planning after po i-assess yung lugar kung ano po ba yung mga kailangan dalhin, ano po yung serbisyo po na pwede nating maibigay para po pagpumunta doon, no. Kumbaga integrated service na po yung integrated health services na po yung binibigay natin, no. So dito rin po papasok, no, yung kung narinig na po natin yung Porok Kalusugan, no, which is kasama po yung immunization dito. So dito na rin po siya pumapasok, no. So ang goal po natin talaga dito, no, is to provide integrated health services po para hindi po sayang yung punta at yung tatanggap po, no, which is yung nandun sa GIDA area, eh, hindi na po mag-aantay ng matagal bago po mabigyan, no, ng mga iba't ibang serbisyo natin sa DOH po.
3: Doc, siguro sa akin, no, ano pong malalaman ng mga parents, no, in case ano pong hakbang ang ginagawa ng DOH, tulad nga po na sabi ninyo, eh, may mga barangay assemblies. What if kung halimbawa wala naman silang means of communication like radio, TV, paano pong ginagawa ng mga LGUs dito, Doc, para po ma-reach yung ating mga parents para mabakunan na kanila mga
0: Sige po. Bali, yun nga po, nabanggit nyo na, no, yung unang measures talaga natin dito for information dissemination po is yung assemblies natin, no? So, nagkakonduct po tayo ng barangay assemblies and community assemblies. So, magkaiba po siya, no? Barangay assemblies po natin, target po natin dito are yung mga barangay captains natin, mga kagawad natin, and DHWs natin. So, gusto po natin is makapacitate natin sila and ma-empower natin sila. Kasi po, sila po yung gagawa ng pangalawa, which is yung community assemblies po, no? So, yung pagtawag po ng mga tao, pagbigay po ng informasyon bago po sa schedule ng bakunahan. So, importante po yun, no? Para po pag pumunta sa araw ng bakunahan, alam na po kung anong ibibigay, no? So, tulad nung nabanggit nyo po, no, kung wala po talagang means of communication, no, which is yung pangalawa talaga, no, social media platform, no, isa po to sa mga pinakamalakas na platform natin ngayon to conduct information dissemination po ng mga tamang information po. No. So, yun nga po, kung wala po talagang means, no, na maka-attend sa assemblies, wala pong radio, TV, cellphone, no. So, nagkakontakt po tayo ng house-to-house na information dissemination. So, ang tawag po natin dito is yung social mobilization po na tinatawag, no? So, yung mga health workers natin, BHWs po, so yun po, nagkakandak silang house to house para po magbigay ng mga tamang impormasyon, no? Minsan, no, may mga binibigay pa po yung mga flyers or leaflets, oh, regarding po dun sa activity po or bakunahan po na gagawin natin, no? So, importante po ito, lalo na po dun sa mga GIDA areas na nabanggit nga po kanina, no? And lalo na po yung sa mga ibang areas nga po na yun talagang nasanay na, no? Na nasanay na may pumupunta para mag-conduct po ng information dissemination. At syempre, iba pa rin po talaga, no? Pag nanggaling sa isang health worker, yung information po, no? Pagkukumpara po natin din sa mga social media at iba pa pong platforms, no? Though useful and very effective din tong mga social media platforms po natin.
1: Ayan, okay. Thank you very much, Doc Nick. At sa ating pagbabalik, mga kaibigan, pag-uusapan naman po natin yung mga target ng DOH Calabarzon dito sa ating Ligtas Tigdas campaign para sa ating lalawigan at iba pa pong mga hakbang ng DOH para po maabot natin or ma-attain natin yung target po na percentage ng mga mababakunahan ngayong taon. Magbabalik po tayo sa ating programa, Sulong Southern Tagalog, makalipas ang ilang mga paalala.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Inuubo ka ba o may sore throat? Tandaan, mabilis kumalat ang influenza-like illnesses o ILI ngayong flu season. Ayon sa pananaliksik ng RIPM, ang flu season ay kadalasang pumapatak mula Hunyo hanggang Nobyembre bawat taon. Kasabay ito ng pagpasok ng tag-ulan hanggang sa pagpapalit ng monsoon season mula habagat papuntang amihan. Mabilis ang pagkalat ng sakit sa flu season dahil sa pabago-bagong panahon at pagtitipon-tipon ng mga tao sa closed spaces kapag malakas ang ulan. Paalala ng DOH, walang outbreak ng ILI ngayon, pero may banta pa rin ng sakit habang flu season. Kaya mag-ingat sa pagkalat ng ILI.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
10: Bagyo. Lindol.
11: Dingdong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment.
12: Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag Panatag ang may alam.
13: Maging fuel efficient. Panatlihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, Sulong Southern Tagalog, dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Punta muna tayo sa ating mga ulat. Unahin natin ang PIA Calabarzon, mga bagong Philippine Forest Biodiversity Books, isinapubliko ng DOST, FBRDI. Narito ang ulat ni Michael Lalap.
16: Sulong Southern Tagalog.
17: Ng Department of Science and Technology, Forest Products Research and Development Institute o DOST-FPRDI ang tatlong bagong librong inilimbag ng ahensya na tumatalakay sa Philippine Forest Biodiversity kasabay ng 69th na anibersaryo ng ahensya sa Makiling Botanic Gardens UP Los Baños, Miyerkules, 8 Hunyo. Layunin ng pagsasapubliko ng nasabing libro na pagyabungin ang kaalaman at pagpapahalaga sa likas na yaman ng mga kagubatan sa bansa at ipakita ang natatanging saribuhay ng mga ito. Ayon sa direktor ng DOST-FPRDI na si Dr. Rico Cabangon, ang inisyatibong ito ay bahagi ng kanilang 7 dekadang pagmamahal at pangangalaga sa kagubatan at upang makapagbahagi ng mga impormasyon sa publiko. Kabilang sa mga librong inilunsad ay ang updated Salvosa Lexicon ni Fernando Pitarga Jr., Philippine Forest Vines Properties and Evaluation ni Forester Mario Ramos at ang Select Fruit Bearing and Native Fruit Species in the Philippines ni Forester Oliver Marasigan. Inaasahan na ang inisyatibong ito ay magbibigay gabay at inspirasyon sa mga mambabasa upang patuloy na pangalagaan ang kagubatan para sa ikabubuti sa susunod pang henerasyon. Para sa Sulong Southern Tagalog, Michael Lalap mula sa PIA Calabarzon.
16: Sulong Southern Tagalog.
15: Maraming salamat Michael Lalap para sa ulat na yan. Punta naman po tayo sa PIA ni Maropa. Patuloy na palalawakin ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang paghahatid ng edukasyon sa mga liblib na komunidad matapos nitong i-renew ang kontrata ng mga guro sa ilalim ng programang pang-edukasyon sa kalibliban. Narito ang report ni Joshua Sugay.
16: Sulong Southern Tagalog.
18: Patuloy na makatatanggap ng edukasyon ang mas maraming batang katutubo sa mga liblib na komunidad sa lalawigan matapos i-renew ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang kontrata ng 87 guro sa ilalim ng programang pang-edukasyon sa kalibliban o papasaka. Nilagdaan ni na Gobernador Yumerlito Bonds A. Dolor at Public Employment Service Office o PESO Manager Antonio Magnay Jr. ang panibagong 6 buwang kontrata ng mga guro nitong 6 Hulyo. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaang panlalawigan na mailapit ang edukasyon sa mga komunidad ng mga katutubong mangyan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, magdaragdag pa ng 10 guro upang mas palawak ang saklaw ng programa at maabot ang mas maraming mag-aaral sa mga geographically isolated at disadvantaged area o GIDA. Sinabi ni Magnaye na mahalagang papel ng papasaka sa pagpapatuloy ng pagkatuto ng mga kabataang katutubo sa kabila ng mga hamon sa layo at kakulangan sa akses. Dagdag pa niya, nagsisilbing tulay ang programa upang maihatid ang dekalidad at makabulang edukasyon sa mga komunidad na higit na nangailangan nito sa tulong ng dedikasyon ng mga guro. Ang renewal ng kontrata ay bahagi rin ng mas malawak na layunin ng lalawigan na mapataas ang antas ng literacy sa mga komunidad ng katutubo sa pamamagitan ng Zero Illiteracy and Innumeracy Program o ZIP katuwang ang Department of Labor and Employment. Sa ilalim ng programang ito, inaasahang magde-deploy ng 177 interns upang magturo ng pagbasa, pagsulat at pagbibilang sa mga batang mangyan. Tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ay pagpapatuloy at palalawakin pa ang mga programang pang-edukasyon upang maisiguro na ang bawat katutubong bata ay may pagkakataong makapag-aral saan man sila naroroon.
19: Para sa Sulong Southern Tagalog, Joshua Sugay mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
16: Sulong Southern Tagalog.
15: Maraming salamat Joshua Sugay para sa ulat na yan. Samantala, mas pinalawak ng Department of Information and Communications Technology o DICT ni Maropa ang digital services sa Marinduque sa paglulunsad ng mga programang magpapalakas internet connectivity, digital skills at serbisyong pangkalusugan. Narito ang ulat ni Kurt Lansangan.
16: Sulong Southern Tagalog.
20: Pinalakas ng Department of Information and Communications Technology o DICT Mimaropa ang kampanya para sa digital transformation sa lalawigan ng Marinduque sa pamamagitan ng mga bagong programa. Inilunsad ang mga programang ito noong ikatatlo ng Hulyo sa Governor's Hall ng Kapitolyo sa Buwak, kasabay ng Marinduque Digital Bayanihan Caravan. Sa naturang aktibidad, ibinahagi ng DICT Regional Director Emilio Delfin ang iba't ibang proyekto na tutulong sa mga residente upang lubos na mapakinabangan ang mga benepisyo ng makabagong teknolohiya. Nilinaw din ni Delfin na hindi lamang limitado sa connectivity ang papel ng kanilang ahensya na taliwa sa iniisip ng nakararami. Binigyang diin din niya na marami silang programa at hindi lang basta pagdadala ng internet connectivity ang kanilang layunin. Ipiniliwanag pa niya na habang patuloy nilang pinapalawak ang internet connectivity, aktibo rin ang DICT sa mga programang nagtuturo ng digital skills, nagbubukas ng oportunidad sa trabaho, at nagpapabilis ng mga serbisyo ng gobyerno. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang programang SPARK o Strengthening the Philippine Workforce through Adaptive and Responsive Digital Knowledge na naglalayong magbigay ng kasanayan sa teknolohiya para sa mga nais magtrabaho o magnegosyo. Katunayan, 24 na mag-aaral ang nagtapos sa social media marketing class sa araw ng nasabing caravan kung saan natuto sila ng mga estratehiya sa online marketing. Kasabay nito, binuksan din ang programang Free Wi-Fi for All at sa kasalukuyan ay may 26 na pampublikong paaralan at 3 tourist spots sa probinsya ang mayroon ng libreng Wi-Fi upang matulungan ang mga estudyante, residente at mga turista. Hindi rin naiwan ang sektor ng kalusugan dahil inilunsad din ang telehealth program. Nagbigay ang DICT ng 15 computer tablets sa mga piling barangay upang magamit sa online consultations o telemedicine, lalo na sa mga malalayong komunidad na mahirap marating ng mga doktor. Ang caravan na ito ay bahagi ng pinalawak na adikaing mas mapalapit ang digital technology at ang mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat mamamayan.
19: Para sa Sulong Southern Tagalog, Kurt Lansangan mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
16: Sulong Southern Tagalog.
15: Maraming salamat Kurt para sa ulat na yan. Samantala mga kaibigan, mas pinalakas pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang suporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Occidental Mindoro sa pagdiriwang ng National MSME Week. Narito ang report ni Voltaire Dikina.
16: Pinalawak
21: ng Department of Trade and Industry o DTI Occidental Mindoro ang suporta nito sa mga lokal na negosyante sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad noong ika-6 ng Hulyo bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 National Micro, Small and Medium Enterprise o MSME Week. Ayon sa DTI, layunin ng National MSME Week na hikayatin ang mas maraming negosyante na samantalahin ang mga programa ng ahensya upang maging mas matatag at handa ang kanilang mga negosyo sa nagpapagong kalagayan ng ekonomiya. Isa sa mga isinagawang aktibidad ang kapihan sa PIA kung saan ibinahagi ng DTI ang mga programa at serbisyong maaaring mapakinabangan ng mga MSME. Tinalakay rin ang mentoring, market development, product promotion at iba pang oportunidad upang mapalawak ang merkado ng mga lokal na negosyo. Nilinaw din ng DTI na bukas ang kanilang tanggapan sa mga legal na negosyo at maaari ring lumapit ang mga MSME sa mga negosyo centers sa bawat munisipyo upang maging bahagi ng mga programa ng ahensya. Isinagawa rin ang Kapatid MentorMe o KMME Recognition Program kung saan kinilala ang mga nagtapos sa 3 pinakahuling batch ng mentoring program. Nagpasalamat naman ang mga graduates sa DTI at sa kanilang mentors sa mga kaalamang nakatulong upang higit nilang mapahusay ang pamahala ng kanilang negosyo, mapahalagahan ang kanilang mga kliyente at makita ang mga oportunidad sa kabila ng mga hamon. Samantala, nagpapatuloy ang pagdiriwang ng MSME Week. Inaanyayahan ng DTI ang publiko, lalo na ang mga nais magsimula o magpalawak ng negosyo na dumalo sa libreng seminar na Franchising Learning the Basics and Exploring Opportunities. Tampok dito ang ilang kilalang franchising businesses at ang Philippine Franchise Guru na si Armando Bartolome. Bukas din hanggang 12 ng Hulyo ang Agbiliwa Mini Trade Fair sa San Jose, kung saan tampok ang iba't ibang produktong gawa ng mga lokal na MSME bilang suporta sa pagpapalawak ng kanilang merkado.
2: Para sa Sulong Southern Tagalog, Voltaire Dikina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
3: Sulong Southern Tagalog.
15: Maraming salamat, Voltaire Dikina, para sa report na yan. Mula naman kay Orlan Habagat, sa pagtutok sa ugnayan ng kalikasan at wastong nutrisyon, formal na pong sinimula ng Palawan o sa Palawan ang pagdiriwang ng Nutrition Month sa pamamagitan ng isang tree planting activity sa bayan ng Aborlan. Narito ang report.
22: Sa temang nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan ay formal na sinimulan sa Palawan ang pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon sa pamamagitan ng tree planting activity noong July 2. Isinagawa ang tree planting activity sa Sitio del At sa Barangay Isaob sa bayan ng Aborlan sa pangunguna ng Provincial Nutrition Office at Provincial Government Environment and Natural Resources Office ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan, katuwang ang Municipal Health Office Nutrition Division ng bayan ng Aborlan. Ang Rhizophora stylosa o bakawan bato, isang uri ng bakawan,

0: at food security. Nakiisa naman sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng LGU Aborlan, mga lokal na opisyal at iba pang ahensya at organisasyon. Ang pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon ay alinsunod sa Presidential Decree No. 491 o Nutrition Act of the Philippines na nagtatakda sa Hulyo bilang Nutrition Month sa pangunguna ng National Nutrition Council. Para sa Sulong Southern Tagalog, Orlan Habagat, mula sa Philippine Information Agency, Mima Ropa.
1: Sulong Southern Tagalog.
2: Maraming salamat sa lahat po ng ating mga kasamahang naghatid ng mga napapanahong ulat para po sa ating mga tagapakinig at mga manonood. Sa pagbabalik natin mga kaibigan, makakapiling po natin ulit sina Dr. Mark Nicolaso Santos at syempre sina Ma'am Zezel Maloles and Sir Dennis Nebrejo para sa ating kadugsong ng panayam. Babalik po tayo.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo!
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya!
7: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
6: Galing mo talaga, nay!
7: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya!
3: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
2: Galing mo talaga, nay!
3: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: para pawiin ang kalituhan ng mga tao hinggil sa ibig sabihin ng Consumer Price Index at inflation. Narito ang pahayag ni PSA Quezon Statistical Analyst J.V. Salcedo tungkol sa mga nasabing termino.
1: Yung Consumer Price Index po, it's isa po ito sa ating indicator na nag-generate dun po sa aming retail price survey. Ang kaibihan po nito dun sa ating inflation rate, yung Consumer Price Index, siya po yung average na pagbabago sa presyong tingi ng ating mga bilihin. Well, yung inflation rate naman po ay yung annual rate of change o yung taon-taon na pagbabago ng ating Consumer Price Index na ina-express natin sa percentage.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, Sulong Southern Tagalog, dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Kasama po natin mga kaibigan sa ating kabilang linya si na Dr. Mark Nicolas O. Santos, ang ating Medical Officer for and Head ng Family Health Cluster po ng DOH Center for Health Development, Calabarzon. And of course, kasama din natin si na Ma'am Cecil Maloles and Sir Dennis Nembrejo ng Philippine Information Agency, Calabarzon and Mimoropa. Good morning po ulit.
4: Morning po.

0: Ayan, Doc Nick, balik tayo no, sa ating tanungan, Doc. Punta naman tayo dito sa ano po ba ang target ng DOH Calabarzon para po sa Ligtas Ligtas campaign this year? May percentage po ba tayo ng target population na tinatarget na mabakunahan ngayong taon? Ano po yung mga parameters ng DOH para masabing successful po tayo sa Ligtas Ligtas?
1: Yes po, bali yung target po natin no, para sa buong Calabarzon is nasa around 1.4 million po. So malaki, tayo po yung may pinakamalaking target population sa lahat po ng rehiyon sa Pilipinas po. So gusto po natin no, is ma-reach po natin yung 95% ng target na ito. So again, dahil nga po sa reason no, na gusto natin maka-achieve po ng herd immunity para matigil po natin yung transmission po ng vaccine preventable diseases natin na measles at rubella po.
2: At para ma-achieve natin to, Doc Nix, ano ang mga hakbang ng DOH para maabot natin tong 1.4 million target natin? And nabanggit na kanina ni Doc Nix yung kung kailan mag-start, ano po? Pwede pong yes, pa, hindi remind na lang din po ako.
1: Apa, bali ang start po natin sa campaign no is August 10 to August 28 po. So importante po yung tinatawag natin na pre-implementation phase or yung planning phase na sinasabi nga natin no. So dito po papasok yung sagot sa katanungan niyo po ma'am na paano natin kaya ma-reach to no bilang isang rehiyon ho. So una ho, importante po no. Meron po tayong tinatawag na mga immunization task force. So sa region at the regional level ng Department of Health CHD po, so meron po tayo nito. So ito po yung composed po ng iba't ibang miyembro po, ng mga iba't ibang units din po na kinakailangan natin no? Para sa gagawin nating campaign. So meron po dito yung sa mga in charge po sa planning, sa logistics, sa data, surveillance, at sa mga finance po at mga health workers natin. No? Pati po ang demand generation. So gusto po sana natin, no? Na pati sa mga local government units natin na no, meron po sila. So sa atin po kasi sa DOH Calabarzon no, headed po to ng ating regional director na si Director Voltaire Guadalupe ho, no. So gusto po natin at di local government unit levels po eh meron din tayo headed naman po by our mayors po, no. And sa mga probinsya meron din po headed by our governors po. So importante po ito no kasi dito po pumapasok yung lahat ng components ng planning process natin no. Anong kailangan nating gamit? Mabibigay ba tong gamit na to kung may kakulangan? Paano po yung gagamitin nating demand generation po na strategies no? Lalo na yung pag-conduct po ng mga barangay and community assemblies bago ang August 10 to 28 ho no. Tapos yung mga nga po strategies na gagawin natin. So dito ho kasi sa campaign na to, no, eh iniwasan na ho natin yung paggawa ng house to house na vaccinations ho. So bakit ho, no? Kasi yung mga bakuna po na gagamitin natin, which is yung measles rubella vaccine ho, eh sensitive ho ito sa ilaw saka sa init ho. No? So onting ano lang ho niya, onting exposure lang ho, eh lalo na kung tuloy-tuloy, eh mawawala ho yung potency na tinatawag natin, no, yung effectiveness ng vaccine. Kaya gusto ho natin is less exposure siya sa ilaw at sa init ho. Kaya iniiwasan na po natin yung house to house natin, no? Kaya importante po yung planning ng region at ng mga local government units sa pag-conduct po ng mga temporary fixed posts na tinatawag natin. So kahit paano ilalapit pa rin ho natin ng onti sa mga tao, no? Yung bakunahan. Kaya importante ho, eh, alam natin kung saan ho yung mga locations na to. Again, papasok po to sa planning process natin, no? Sa pamamagitan po ng immunization task force natin. So pangalawa ho, so, ang supportive supervision visits, ho, no? Ito po yung tinatawag na monitoring natin at the regional, provincial levels, as well as the LGU levels, important po yan. So, mahirap po kasi, no? Mahirap po sumabak sa kahit anong activity kung hindi nagpa-plano, no? So, para po tayong sumabak sa gera na hindi tayo gumawa ng strategy, no? Kung paano ba natin gagawin. So, dapat po ganun din, no? So dapat nababantayan din siya no yung mga plano natin. So madali po kasi magplano no, pero yung pag-implement ho at yung pagbantay at evaluate dito eh crucial ho siya no. Kaya ito po yung isa sa mga steps na ginagawa natin no sa Calabarzon. Eh at yung pangatlo naman ho no is yung maaga pong pag-contact natin ng pag-prepare sa community natin o yung tinatawag po natin na social preparation po no. So at ibang at ang ibang iba't ibang probinsya po natin ay nagsisimula na po, no? i-meet ang mga barangay captains natin, no? Pati mga mayors natin, no? So, mga crucial yan, yung mga local chief executives na tinatawag natin, no? Kasi malaki po yung impluensya nila sa community. So, dapat to, yung mga tao naman, no? Is alamin din, no? Kailan ba yung mga ganitong schedule at attendan, puntahan po natin, no? Para malaman natin bakit ba ginagawa itong kampanya, sa ano ang mga lugar ng mga bakunahan. Para pagdating po ng August 10 to August 28, ho, no? Is maayos na po lahat, hindi na ho ina-explain, no? So, pang-apat po is yung paggawa ng mga microplans natin. No? So, at the regional, provincial, and local government units level. Importante po na yun nga, dapat alam natin yung mga requirement po natin sa bakuna, no? Yung logistics, kumbaga. No? Kasi mahirap pong pumasok sa kampanya na hindi natin alam kung ano pang kulang para mapunan din po kung may kulang man tayo. No? So, yun po yung mga steps natin ngayon na ginagawa sa DOH Calabarzon po.
3: Thank you, Doc. Doc, siguro sa akin yung last question. Ano po ba, sapat po ba yung mga ating mga doktor o mga health workers para po may sagawa itong ating pagbabakuna? At saka ano po yung pangalawa po, maaari pong makakuha, saan po maaari makakuha ng makaragdagang impormasyon tungkol po sa ligtas-tigdas at iba pang mga health programs po ng DOH, Doc?
1: Bali po, no, yung, excuse me, yung mga health workers po natin, so actually sufficient naman po siya, no? Based on computations po natin and sa planning natin. So talagang ano lang po, no? Kailangan din talaga natin, no, na yung community mismo, no, is yung maghanap ng serbisyo din natin. Kasi kahit enough po ang ano natin, no, enough ang manpower ho natin, eh mahirap po kung hindi siya ano, no, yung kumbaga yung demand ng community eh wala po diyan. Kaya importante po 'yun, no? Sa doon na nga rin, no, kung saan nga ho papasok, no? Papasok na nga ho dito yung kung saan makakakuha ng informations natin. So una ho sa Facebook page ng DOH Calabarzon po, no, yung Health Education Promotion Unit page natin. So nagbibigay po 'yan ng mga impormasyon from time to time regarding po sa parating na campaign. Ano po ba yung tigdas, ano yung tigdas hangin, ano 'tong gagawin na campaign natin, no? And bakit siya importante. So, meron din ho yan sa mga healthcare workers natin, no, yung mga lokal natin. So, pwede ho rin natin makuha dyan, no, yung mga impormasyon. Huwag ho tayong mahiya magtanong. So, panigurado, alam ho yan, no, mga tao sa mga barangay health stations natin or yung mga, ano po natin, rural health units natin and city health offices natin. So, alam na alam po nila yan kung bakit natin ginagawa tong campaign. And pangatlo po, yung sa mga partners natin, no? So isa po 'to sa ginagawang preparation din, hindi ko po nabanggit kanina, no, is yung pag-coordinate natin sa partners natin, no? Tulad po sa inyo, no, ang ating mga media partners. At hindi lang po 'yan, other agencies, so at mga NGOs po, no, lalong-lalo na po yung mga private practitioners natin, no, sa Philippine Pediatric Society Southern Tagalog chapter at sa Rizal. So, malaking bagay ho yung pagbigay nila ng information dissemination, no. So, ngayon, ang main platform talaga na ginagamit natin, no, is through postings talaga po natin, no. So, yung mga ano po, yung mga iba't ibang binanggit ko po na iba't ibang ahensya, no, private partners, NGO. So, nagga-conduct din po yan ng information dissemination through postings po nila. So, yun po, check po natin yung mga page, no, yung local na page natin, lalong-lalo na po yung page ng Department of Health, Health Education Promotion Unit. So, nandyan po yung mga tamang impormasyon regarding po sa gagawin nating campaign po, no. And yun nga po, maglalabas tayo ng mga messages of support and kung bakit ba natin ginagawa itong bakunahan in partnership po sa Philippine Pediatric Society natin.
0: Alright, thank you very much, Doc Nick. At bilang panghuling katanungan na lang po, ano, Doc, ano po ang mensahe ng kagawaran ng kalusugan para po sa ating mga magulang at mga tagapag-alaga ngayong magkakaroon po tayo ng supplemental immunization activity? At syempre, ano po ang inyong parting words para sa ating listeners and viewers? Doc Nick?
1: Yes po. So ano po, no? Ang pinaka-mensahe ko lang po is ang main goal talaga natin, no, is prevention of diseases, no? So ayaw natin na talagang umaabot pa sa curative na interventions na tinatawag natin, no? Ano po ibig sabihin nun? So gusto po natin, bago pa dumapo ang sakit, maiwasan na po natin. So sa mga vaccine preventable diseases po natin, no, sa pamamagitan po ng pagbabakuna natin, malaki po talaga yung tsansa, no, na hindi mahawa at hindi makahawa. Hindi lang po ang mga bata, lahat po ng mamamayan natin. So lagi ko pong binibigay na example, no? Yung pandemic na dumaan, nung COVID po. So kung titingnan natin nung una, no? Grabe ho yung pagkalat talaga, no? Lalo na po tong measles at rubella, ho. Ito po yung pinakamabilis talaga na kumalat ng sakit, no? Isang bata agad-agad pwede pong makahawa ng 6 na tao. So ganung kabilis po siya, no? So nung COVID ho, una, yun nga, mabilis kumalat ang sakit. Pero nung nakalipas ho ang mga taon, after 2 years, no? Unti-unti na ho siyang nawawala. So bakit ho? Kung titingnan ho natin yung datos, so naabot na ho natin yung herd immunity na tinatawag nga in terms of vaccination po ng first and second doses natin ng COVID vaccination. So yun ho yung gusto natin ma-achieve, no? Gusto nga natin maputol po yung pagkalat ng sakit na tinatawag po nating vaccine preventable diseases. So nabanggit ko na po yung komplikasyon kanina, no? So pwede po siyang mild tulad po ng pamumula ng mata, diarrhea, o pwede siyang moderate, no? Pwedeng pulmonya, pwedeng pamamaga ng utak, encephalitis. And ang pinakagusto talaga natin iwasan, no? Maghantong ito sa death na tinatawag natin, no? Kamatayan, no? No? So gusto po natin maiwasan talaga, no? Lagi ko pong sinasabi yung burden of disease natin, no? Mahirap po magkaroon ng kapamilya na magkaroon ng sakit. Kasi ang dami pong epekto niyan, no? Sa social, sa trabaho, sa mentally, no? Emotionally, financially, lahat ho. Lahat ho ng aspects talaga matatamaan dyan. So true prevention ho, malaking bagay ho yung ginagawa nating preventive measures. Pwede na hong hindi humantong dito. So yun po, yung gagawin nating campaign ngayon, which is Ligtas Tigdas or MRCA po, and Vitamin A Supplementation or VAS. Again, non-selective ho ito, no? Basta ho, edad 6 to 59 months old, pwede ho natin pabakunahan po, no? As long as walang allergic reaction dati, tapos ho, wala ho siyang mga malalang sakit, at hindi ho nakatanggap ng bakuna na pareho within 28 days. So lahat ito, basta 6 to 59 months old, pwera ho sa mga nabanggit ko ho, ano po, pwedeng mabigyan ng bakuna ho, no? So ito pong bilang na sinasabi ko, herd immunity 95%, lagi ko rin sinasabi, hindi lang numero to. No, bilang po to ng mga bata na mababakunahan at ang mabibigyan po natin ng supplemental at additional na protection po laban po sa tigdas at tigdasangin.
0: Ayan, thank you very much Doc Nick para po sa inyong oras ngayong umaga sa pagsama niyo po sa amin at pagpapaunlak sa imbitasyon po ng Sulong Southern Tagalog Team. Thank you very much Doc Nick. And of course, maraming salamat din po sa ating mga kaibigan mula po sa Health Education and Promotions Unit ng DOH Center for Health Development Calabarzon, kina Ma'am Jeanette Primicies at Yensa, and of course kay Ms. Jan Luis Carino, kay Celine Joyce Lacerna, Mary Joyce Susaya, and Ashley Joy Merene. Thank you very much sa ating mga kaibigan sa DOH. Doc Nick, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: Thank you po.
0: Muli mga kaibigan, nakapanayan po natin si Dr. Mark Nicolas O. Santos, ang ating Medical Officer 4 and Head ng Family Health Cluster po ng DOH CHD Calabarzon. At si Cecil, Kuya Dennis, ayan, overtime ulit tayo. maraming salamat.
2: Yes. Oo. Sige, yes, ate. Josh. Ayan, sige. Josh, i-shoutout ko na rin yung aking mga kaibigan na DOH nurses dito sa Laguna. Nurse C. Galema, Nurse Mash Navarro, and Nurse Jaja Heraduraya. Nakatutok sila dahil nakita nila na ang ating guest ngayon ay si Doc Nicks. Ayan. At syempre, sa ngalan po ng bumubuo ng PIA Calabarzon sa pamumuno ng aming Regional Head Maria Cristina Arzadon. Maraming pong salamat sa DOH at sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong umaga.
3: Sa kalabarin po ng PIA ni Maropa, ang aming mga Regional Head, si Ma'am Himing Guillermo, ako rin po inyong lingkod Dennis Debreo, pansamantalan mamahalam hanggang sa susunod na Lunes, dito pa rin sa Sulong Southern Tagalog. Sir Josh?
0: At para naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, sa ngalan ni Pam Alvarez, ito po si Joshua Miguel Suarez, nakapiling ninyo ngayong umaga. Muli po, thank you very much kay Doc Nick na ating nakapiling ngayong umaga. Ma'am Cecil, Sir Dennis, thank you po. Sa aming technical side, Master Control, nakasama natin Ate Josie Gonzalez, Ate Otto Evangelista, at sa ating transmitter side, si Kuya Ronald Roy. Maraming salamat, magandang umaga, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: But...

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
1: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
0: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang iron folic acid supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, nay!
1: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang iron folic acid supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, nay!
1: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
1: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
0: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang iron folic acid supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, nay!
1: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang iron folic acid supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, nay!
1: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, Nay!
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, Nay!
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon.
4: Gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
3: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw.
4: Nay, bukas gulay po ulit, ha?

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat naman.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

This is TWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, nay!
2: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council, DOH.

This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
3: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
4: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
4: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ganyan ka rin nang tayo ay huling magkita.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Hoy, Bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun.
1: 2 PM? Hay naku, Bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time.
0: Ha? Ano ka ba, Bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
1: Tama ka naman, Bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
0: Ganito kasi yan, Bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon